0: Spider Future.
1: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy.

0: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagdang sa katul-katul sa panit ni ini.
1: Nakakiting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan na nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na itong Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo to, tistingan ako. Salamat, kinaayo.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City. Frantique KCC Building. Dunkin' Donuts, crossing all barracks. Dunkin' Donuts.
1: Nay, nay, ingon ko sa ako classmate nay, anak daw ko sliking kawayan. Kinsa ray akong papa nay? Anya, ambot in tawon nga, wapod ko nakahibalo na. Kay brown out manggutong higayuna. Na.
2: Basta joy, enjoy!
0: Joy FM!
3: Ganahan ka?
0: GSIS og SSS pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS og SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makit-ang kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC og East West Bank. Ug matawagan sa 0645726151. Cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
4: Here we are.
0: Enjoy some morning.
5: Bring the action.
0: Enjoy some morning.

0: Busog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Iyang Gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
1: Oh, tinuod yun yan. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil yung Yaki ipainom. Magawasan rin dito. Kura pong purga. Maayo na. May naman silang mangaon. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod na mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang taong nataptan na sa sakit sa kasing-kasing mga higala, paminaw mo ha, paliho. Kinahanglan ang daghang pag-amping sa iyang kaugalingon. Ang buhaton, hilabi na sa iyang ginakaon, ginainom, iyang lihok o uban pa, aron malikayan nga mas stroke o atakihon. Bisan ang kainit sa panahon, kinahanglan usab likayan. Kay makapatrigger man usab ka na sa pag-atake. Ang pagsaka sa ihap sa bad cholesterol, blood pressure o blood sugar, makapatrigger usab sa atake sa kasing-kasing. Mga higala ha? Kanang lisod gyud basta matakbuyan na sa sakit. Daghang klase ang sakit sa kasing-kasing. Oo, dili kay isa ra, daghan, paminaw ninyo ha. Maong dili pwede nga bation nga grabing kalipay. Oo, naisakit sa kasing-kasing, di pwede nga sobra kaayog kalipay. Kanang grabe pod nga kasuko. Oo, di pod pwede, o grabing kaguol pod, di pod pwede. Dili pwede malipay og sobra, dili pwede og suko og yod. O, diba? O sa lang ang buot ipasabot ni ini, nagakamubo ang kinabuhi sa taong nataptan na sa maong balatian. Lisod kaayning kasing-kasing. Unsa ang angayang himuon, aron mo taas pa ang kinabuhi, mga higala. Kontrolon ang kaugalingon, or magkaroon ka ng self-discipline. Ang kinahanglan dapat kontrolon ang emosyon, kontrolon ang kaugalingon sa mga dili angayan nga mga lamian nga mga makaon. Dapat na eksaktong pahuway. Nagalikay sa stress, dapat batasanon usab ang positibong panlantaw sa kinabuhi. Kanang nakasmile pod ka ba? Oh, di ba? Makapawala pod na wrinkles. Ang pinakasakit pod nga pagabation sa tao, kanang inig aduna siya'y kabanay nga magasakit. Murag mas galisod ang kadtong walay sakit eh, kanang nagatanaw lang. Oh, timan ina ninyo mga higala ha. Sa pagkakaron, ang pinakasikat nga herbal medicine nga dunay daghang mga maayong benepisyo ang makuha na bantog nga queen of spices o reyna sa mga lamas, abi nimo og simpleng lamas lang no sa mga ginaluto. Daghan di ay ang kaayuhan aron mabatukan og mawagtang ang daghang mga balatian. Mga higala, kini ang luyang dilaw nga daghang nagakalain-lain nga mga pangalan, sama na lang sa dulaw, dulang o turmeric. Ang luyang dilaw maoy sagol sa Bilongga Gold. Kini mga higala, dako ang matabang sa taong nataptan sa balatian sa kasing-kasing. Ang nakanindot sa Bilongga Gold, tungod kay makapaayo kini sa sirkulasyon sa dugo, sa tanang kaugatan, gagina pump sa ato ang kasing-kasing. Ang kasing-kasing, maoy dunay dakong trabaho, aron mabuhi ang tao. Ginalimpyo sa turmeric ang sagol sa Bilongga Gold, ang mga bad cholesterol deposit, nga nibara sa mga agianan sa dugo o sa kaugatan. Ang luyang dilaw, dunay galain-laing mga klase sa antioxidant, protina, fiber, vitamin C, E, K, potassium, copper, iron, magnesium, dunay zinc, kimikal nga tumeron, at lanthan o zingiberon, dunay tumerol, di-alpha, philandrin, carvon, camphor, curcumin, fat, starch, resin, mineral nga phosphorus, iron o calcium. Kompleto na halos mga higala. Ingon ana ang bertod sa Bilongga Gold mga higala. Walay lain makatabang sa imong kaugalingon kung dili ikaw lang. Ubani usab sa maayong pag-amping. Apilan dayon sa pagtumarog Bilongga Gold makatulo sa usa ka adlaw kay makatabang kini aron ilikay ka sa atake sa kasing-kasing. Mao gani kung wala pa nataptan sa mga balatian, himuon ng food supplement ang Bilongga Gold. Kulaton pa ba nimo nga mangurog-kurog ka? Kulaton pa ba nimo nga magkabukol-bukol ka, di ba? O inumin na na kana karon og Bilongga Gold aron dili ka na makadangat pa sa maong mga balatian. Pero nako, healthy lifestyle pod.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. ang turmeric na mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang ta ko to ba? Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 09286767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
2: Joy FM. The greatest songs of yesteryears and today. On Joy All-Time Favorites in the Morning.

0: 102.3.
1: Dali na wala ang allergy sa panit sa anak ni Analisa Malabago nga si Anna May taga Bye Bye San Roque, Ozami City. Tungod iyang gisabunan sa Yaki Baby Soap, ang panit hamis na usab kaayo.
2: Tingala mong poto niya kay nagan siya patul-patul ba ay makadarok siya sa silo. Ako yung suon niya, ni advice siya nga, si paliti ko nag Yaki Baby Soap siya, yung ipalitan. Okay na siya, wala na siya tumurag magsamal-samal.
1: Ang Yaki Baby Soap mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kiddy Yaki Vitamins, Yaki Herbal Cup, Sol, Bilongga Gold, og tanang nga produkto sa Yaki, mapalit ka na sa mga butika.
3: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
0: Imperial Appliance Plaza.
4: Appliances pa ang hanap nyo.
0: Atua na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Atua na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
5: Imperial Appliance Plaza. GSIS og SSS pensioner ka ba? Maayong balita. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makit-an kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City ug matawagan sa 064-577-34 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hanggang Sabado, alas 9 sa buntag.

0: nga kaidarana ang tawa mga higala, dunay uban dili mo sugot nga tawagon silag tiguang kay masakit kunong ilang hawak. Ang uban malipay, at least naabot nila maong edad. Ako si Kuya Loy, uban na usab kita sa itong programang Kahimsog sa Panglawas, atong ampingan kun KPA nga hatod sa Kanami Marketing. Ako mga higala, nagatuo nga ang edad numero lang tungod kay daghan ako na himamat nga mga taas ng edad pero ang hitsura bata pa. Mulihok, batanon pa ang ilang bayon sa lawas, aw, sexy o ga macho. Hilabi na kung gatiman gani ang lawas, wala nagpasagad. Buti pasabot mga higala nga kunsyo sila sa ilang mga ginakaon, mga healthy foods ang ilang ginakaon o healthy ilang lifestyle, aw, sigurado gyud nga healthy kayo sila. Ikaw ba? Mahiligon ka ba sa shortcut o gusto nimo ka ng dalira? Susama sa mga pagkaon ka ng tuwa sa fast food chain o late na matulog sa gabi eh? Kanunay kang bilar? Unya, gusto mo kaon ka ng tamis ra bagyo, naglamian kayo? Na, kung mao ka ng imong lifestyle mga higala, sigurado gud, dali kang mutigulang o daghang kang balatian. Dali kang magsakit-sakit. Kung dili ni kayo nimo ang maong dili maayong lifestyle, aw, sigurado gud. Busa mga higala, kay usahay, di mong ginbalikayan. Kini, pagtumar og Serpentina Plus Herbal Capsule, isip sa ka-food supplement. Apang protekta lang, maniguro tadaan. Kay ang ginahimo mong sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga inormalize niya ang blood sugar level. Ipagawas niya katong mga sobrang asukar nga atong napasood sa itong lawas. Kay kung dili ganin mo pagawas mga higala, maunay mo daot ngadto sa mga internal organs. Kung dili ka diabetic apan naglisod ka sa pagkontrol sa pagkaon sa mga tamis, mas maayo maniguro daan pagtumar og Serpentina Plus Herbal Capsule once a day. Pero kung diabetic ka na, aw, kinahanglan 3 times a day ka mutumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule. Kaya nga no, tabangan manggod sa Serpentina Plus Herbal Capsule mga higala ang pankreas nga mag-produce og insulin. Kining insulin, mao ning responsable sa pagsunog sa mga sukar nga nasuod sa atong lawas. Importante gihapon nga imong paningkamutan nga mag-uho ng lifestyle. Aron mintras sa duna pay panahon, mapunggan na nga mataptan sa maong balatian nga diabetes. Ang gagmay ugat na matay manggod kay dili maka-circular pag-ayo ang dugo. Mao magresulta kini sa high blood pressure kay nabarahan man tong mga agianan sa dugo sa lain-laing parte sa lawas. Ug tungod kay dili na maka-circular pag-ayo ang dugo nga ginapam sa kasing-kasing, dauton niya katong mga gagmayng mga ugat unya ang permirbang dauton na mga higala kanang kasing-kasing, no? Dauton niya. So, mao na dayon. Human sa kasing-kasing, mapikto ng atay, dayon mo naog na ngadto sa kidney. Agay ka, kung manghupong na gani, maragdool-dool na gina. Musa, batukin na kana, punggi na kana mintra sa dunapay panahon. Ayaw, sunda tong prinsipyo sa uban nga, mamatay ramang gyapon. Mao nang bahala na. Tinuod nga, maabot mang ganang panahon. Apan, mas maay nang wala kag ipaantos. Ang mga miyembro sa pamilya, apektado man usab. May lang kung ikaw ra magantos. Apan kung mahal man kanila, dili nila magwanta nga tanawon ra ka. Mao lang sila mangitag og pamaagi aron matabangan ka. Busa tabangi daan imong kaugalingon. Kay ikaw man mismo nakabalo ni ana, himuon nimo ang mga tanang paagi nga maprotektahan ka. Og kana ayaw kalimti ang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule kay makatabang kini aron sunugon tong mga sugar nga napasuod sa imong lawas. Likay dayon sa mga unhealthy foods. Kaon ka sa healthy foods o galikay ka sa stress. Apilan pagidog regular nga exercise o tumaron ng Serpentina Plus Herbal Capsule. Easy pa food supplement 3 times a day, okay?
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barager Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang muna tirada ko doon sa Serpentina.
0: Mga higala, ayaw kalimti ha ang pagtumar kanunay sa Serpentina Plus Herbal Capsule 3 times a day. Kung doon na kay pangutana, ipadala ka na din sa itong text line 0977-1825-833. Manamilit na ako wala kita igong oras. Kini atong programang KPA, Kahimsog sa Panglawas atong ampingan, nga hatod sa Kanami Marketing. Ako si Kuya Loy. Daghang salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
4: Joy FM. Joy all-time favorites in the morning.
5: Joy and Joy.
4: 102.3.

0: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kiniyaki na ang ilahang vitamins.
1: Baby pa ko sila, hindi na pa ilang kiniyaki vitamins.
2: Nasa pa-epekto po sila sa kiniyaki vitamins?
1: Kalaw na yun ang maunoy.
3: Yan ang Kiriyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
4: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
5: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
0: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
6: Nakaniting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan, na nagtubo nga maglikiliki ang panit. Ginigingan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, testingan lang na itong Yaki kay nakatesting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitestingan ako. Salamat, kinaayo.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
7: Joy all-time favorites in the morning.
8: Joy and joy.

0: 102.3
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn Damalerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
2: Lanta ko ng kuyot.
3: Pero karoon?
2: Bukos na siya. Bukos na siya. Bukos na siya.
3: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
2: Gidiyaki vitamins yun.
1: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: May bago ba kayong uniform? Pa-personalize nyo na yan dito sa Ritz Garments Manufacturing. Ritz Garments Manufacturing. Whether it's a company uniform, jersey, t-shirt, jacket, kaming bahala mag-customize ng gusto nyong design. High quality, full sublimation printing, durable, bright and long-lasting colors, good designs, free layout, powered by Epson printer. Sublimation offers bike jersey, basketball jersey, riders long sleeves, t-shirts, polo shirts, hoodie and jacket, jogging pants, banners, and others like sportswear or uniform apparel. We also do souvenirs and giveaways such as cups, mags, and more. Basta usapang sublimation, trust only Ritz Garments Manufacturing. Damn. Contact us now sa cellphone number 0926-684-1644. They are located at CHC Complex, Jose Abad Santa Street, corner Villamarzo Street, Poblacion, Kidibawan City. Ritz Garments Manufacturing. Ano pang hinihintay? Visit na!
5: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Pansaon, di man good mo mutuo. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na, di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, ug matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, ug mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood ug sa diabetes. Suwayin ninyo Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
6: Joy all-time favorites in the morning.
7: Joy

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Bayong adlaw na usab ka natong tanan, kini na usab ang atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan. Ako po, si Mami Joy. Hatod ka nato sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigama sa mas epektibong haplas, ang Yaki Herbal Oil o ingon man ang Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, nga pampahami sa atong kutis. Kini Yaki Vitamins o ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo, dapat subukan nyo. Magaigala ang Yaki Herbal Capsule, usa ka food supplement nga hinimo sa hapon. Kombinasyon sa espirulina, giilang hari sa mga herbal ang luyang dilaw nga giilang tambal bisan pa sa Western world. Ang bawang, sambong, ampalaya, malunggay ug uban pa. Makatabang nga mag-normalize og sugar ngadto sa mga diabetiko. Makatabang aron ayuhon ang sistema sa atong lawas. Ilikay kita sa cancer, kidney problem, cyst, heart disease o sakit sa puso, sakit sa kasing-kasing, rheuma, arthritis o kaning UTI. Kaning UTI mga higala mo ni ang urinary tract infection. Kasagaran ani kaning mga kababaihan mo ni maglisod ta sa pangihi, magsakit ang atong kuson, ang atong balaka. No? Pero dili lamang gayud ingon nga babae lang ang madutlan sa UTI o ingon man ang mga lalaki. Aduna gani mga kabataan nga magka-UTI maupay paggawas nila sa ilahang inahan tungod kay sa dihang naa pa sila sa sulod sa ilang inahan, ang ilang inahan wala nagaamping sa mga ginakaon niini. Mao na nga bisan pa man og bata nga maupay pagkatao, mamahimong matakbuyan gini og UTI. Dipinsahan kita aron batukan ang mga sakit nga musulod sa atong lawas. Pakusgo ng atong lawas o patas-on pagayod ang atong kinabuhi. Usa ka anti-viral o anti-bacterial. Mga higala, busa, amo ka mong giawag nga atong batasanon gayod ang pag-inom o Yaki Herbal Capsule. Kay kung unsang among ginabuhat sa amo ang kinabuhi, gusto na mo nga mausab ka na ang amo ang gusto nga ipaambit usab ka ninyo. Kay naging maayo man na sa amo ang panglawas, so siguro makaingon ta nga mamahimong mamaayo usab kini kaninyo. Basta batasanon lamang ninyo ang pag-inom og Yaki Herbal Capsule makatulo sa usa ka adlaw. Aron na perming himsog ang atong panglawas. Alang sa inyong dugang mga pangutana o mga kasinatian sa mga produkto sa Yaki, i-text lang ang cell number 0928-6767031. Alang sa inyong mga pangutana kana. O para pa sa dugang nga mga kaalaman, bahin niin ang mga produkto nga Yaki ani si Kuya Loy.
2: Dagang salamat Mami Joy o karon sa toon texter. Gikan sa atong texter 0909-2736765. Good PM Kuya Loy o Mami Joy. Dagang salamat kayo sa inyong Yaki kay ang ako ang hawak adunay rumbubo. Gihaplasan na nako o Yaki Herbal Oil na wagtang. Si Dundon di ay ni Dri sa Palo. Thanks kayo. Atong tawagan ang cell number ni Dondon 0909-2736-765.
3: Hello? Si Kuya Loy ni sa Yaki. Si Dondon eh. Ikaw to ang text Don? Ngunin mo Don, good day. Salamat kaayo sa Yaki kay naayo tong urumbubo sa ako nga panagkiaplasan na nakog Yaki Oil Dondon di ay ni. Diri sa Palo. Sino ni sa Don?
4: Tulungan niyo na siya, sir.
3: Oo.
4: Ngayon ko.
3: Ano saan ang rumbubo doon?
4: Kanang katong-katong sa ilalim sa panel, sir. Nga maminit sa panel.
3: Asa rin sa imong lawas?
4: Dari sa kod sa akong hawak, sa iyon rin sa sampot.
3: Asa po niyo mo nakuha to?
4: Sa sunod sa panel.
3: Ah, tunnel. Kanang kuhan. Kaning nag-minahan.
4: Mining.
3: Ano saan sa allergy?
4: Allergy sa panel. Kagaw.
3: Mga usa ka doon hindi mo itong gibati?
4: Sumana, yun.
3: Tapos,
4: sir. Ngayon, pagkatal mo lang, ginagadungog ko sa radyo dahil ang Yaki. Mato yung isang palit sa lipanan, mato nga kung tisi nag-haplas, mato nga nakita niyo na kayo ngayon pagkakan tisi mo. Kanan din siya kapanas, anam ito wala.
3: Uy, salamat.
4: Isang palit, kantag ko rin, wala na yun.
3: Wala na yun. Oo. First time niyo mo nakasinati nga itong katula o kadagana?
4: Oo, kantag ko rin ko nakasinati ako.
3: Dali rin sa naayot mong kagihaplasan ni Mugyaki o herbal oil.
4: Oo. Tumato siya yung nag-uho ko sa radyo, Yaki Oil, ang yaki sa mahayo din siya.
3: Oo.
4: Ang bagay ko salamat sa produkto.
3: Oo, salamat kayo doon ha. Kiniasa na pita yung nga doon?
4: Yat, palo, matmatan, pantokan, kumbang.
3: Hello doon?
4: Pantokan, signal doon.
3: Kanin doon, ang sa apelido ni mo doon?
4: Ah?
3: Ang sa iyong apelido?
4: Gonzales.
3: Dondon Gonzales. Mga pinadad din mo doon?
4: 25.
3: 25. Litaw pa? Minyo na?
4: Litaw.
3: Doon, salamat kayo doon ha sa paggamit sa produkto sa Yaki doon ha. Thank you so much.
4: Wow, salamat po guys. Salamat po sa inyong produkto.
3: Ah, salamat kayo. Bye-bye.
4: Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.
2: Matumaigsoon si Dondon, wala na kita'y igong oras. Mapasalamat na lamang kami diha kaninyong tanan. Kini ang atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan. Gidalit kinato sa Yaki Herbal Laboratory. Tigamas mas epektibong haplas ang Yaki Herbal Oil, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, pampahami sa inyong kutis o ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Kini si Kuya Loy.
1: Ako usab si Mami Joy. Tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Daghang salamat.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.

0: mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
1: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
2: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
3: Me too, Kidiyaki Vitamins.
0: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
4: Inday! Mangaon na ta!
5: Una-una na lang mo, sir.
4: Ano man?
5: Wala ko'y gana, sir. Wala ko'y gana ang maglungan.
6: Basta joy, enjoy!
7: Joy FM!
8: Ganahan ka?
9: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nagadialysis karon. Pansaon, di man good mo mo to, o. Nakanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nga nung problemahon man nato na, di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, ug matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalinti para sa rayoma, bukol-bukol, ug mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood ug sa diabetes. Suwayin ninyo, Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
7: It's 11:18.
10: Time check. Hatid ng Virginia Hotdog. Paborito ng buong pamilya.
7: Unto na joy!

0: For your greetings and song requests, call or text 0991-601-9581.
1: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yakili ni Mint Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga muka sa iyang kamot.
2: Katul kay Kuya Clara nang nalabak na taging manggut ni nya. Maayo to siya rin. Ako ganing mahikap og gahi, mubalik og katul. Ako mga igago ba nagbahin mangguna sila og yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din ingkong gumay baho sa yaki. Sanga sinuhot ako di ko humot kayo di ako rin gitistingan. Nya kupong hiplasan akong kutukuto kay Murad Bugnaw. Huwag ako'y tumunga at ambalan ako akong kamot mo, minyo'y naayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Imperial Appliance Plaza.
4: Appliances pa ang hanap nyo.
3: Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza kay anaa sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.

0: Hoy Juan, si Maria maoy asawahan, kay dako kayo silang kalubihan.
1: Tatay ba?
2: Usubay tanaw ni Busa ko ang nawong kagurang.
3: Basta Joy, enjoy!
4: Joy FM!
5: Ganahan ka?
6: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human niya ni Kupos ang hubag sa ihang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
7: Na ako'y igagaw nga, nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
8: Oo.
7: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig makamalibre ka. Eh wala na kalakaw. Na, may porta, palitan na ako itong duwa ka pad. Naayo?
8: Duwa ka pad lang yan, Dino?
7: Duwa ka pad, wala na yung lahing kay Waman. Kaya ako, nagpuan na, nag-take na ko.
8: Oo.
7: Okay, man.
6: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.

0: akin.
1: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tumoy ka, inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom, dayon ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
3: Kadali, kadali ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot kung wala kitay sakit, guwapa o guwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay na og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na na, mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Moingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.

0: Nawagtang ang daghang pimples og nihamis na ang naong sa bana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
1: Nabistingan dyan ako kanang kwan mo ito kuya nagpapalit ko kong bana o kanagining Yaki Whitening Soap kuya. Hoy akong gipasabon sa iyang naong ikahuman kuya. Butahan ko na mo itong Yaki Oil. Hindi ka man niya kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas ni hamis o ni puti iyang naong.
0: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butik.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City, Frantic KCC Building.
1: Dunkin' Donuts, Crossing All Barracks.
0: Dunkin' Donuts.
2: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Ian Gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Oh, tinuon siya na. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito, mura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika. Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok na pigsa sa iyahang bana, dali rakining na wagtang.
4: Yung akong bana, nagsubo ang pigsa, sige siya o ilog o antibiotic, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag mo bayo. Kanya, nagkuhay siya koton, yung gi, butangan o iuwi, yung gi hampo dito. Pagkatawad at to, pagkahuman niya butang, nawala-wala ang sakit. Mato, gipadayon niya, abdan o mga isa kasimana, naulian dyan.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo, mapalit sa mga butika.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.

0: naanapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa pangit ni ini.
2: Nakaliting na yun po. Ayun din ang katul-katul sa pangit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang pangit. Gani, gingan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, testingan lang na itong Yaki kay nakatesting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man, mutag itistingan ako. Salamat, kinaayo
1: din. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Usa ka adlaw, sadyang naging istorya ang lalaki sa parot.
4: Oy, parot. Kabalo ka may istorya. Tingap! Tumag na yun, tumag!
5: Kabalo ko mo istorya. Ikaw, kabalo ka mo lupad. Lupad na yun. Lupad. Lupad.
6: Basta joy, enjoy.
7: Joy FM.
8: Ganahan ka?
7: GSIS og SSS pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS og SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch makit-ag kini sa FLAW Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC og East West Bank. Ug matawagan sa 0645726151, cellphone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch.

0: your greetings in 102.3 Joy FM.
1: Ako nga lang, Shane Sumayang sa Banawan Turunan. Request lang ako kay Angel Bibi. Kahit nakatanong naminaron sa Joy FM. Basta Joy, enjoy. I need a

0: For your greetings and song requests, call or text 0991-601-9581.
1: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado kapsul atong paminahon o.
2: Kung ako, kung pare mga akong ipatistipon, di ba mag-istorya mang gabi mo, anay ang misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, istorya naman ang inyo ha, huna-huna na na.
3: Kung saan ipatik mo nung saya?
2: Ganado, niya pag kaman, dito tingala na niya, naman, murag nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo murag, agresibo na ba, kung saan ginatik niyo mo siya, itagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sige, naman ako siya nga, kanitiri walang ditiktuan ito eh, pag-condition sa lawas pre. Alay ka, so na nang tingin ako ganado pre, testing ni pre kay muna ako usahay magdamit kay labi na ka na maglalis usahay kabalo ba yata sa itong misis na usahay matingala man naman siguro ipalabi ni tawala niya di naman ka di naman ta inabuton igyo na maghikap. Kaya kaya pagkabuntag yan to ala ko na ara tayo kaya ka pre salamat kay pre ako kayong pasalamat ni Marini mo yung nadiligan ng bulat ba.
4: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
5: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, diba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
6: Sulat sa Kapobrehon. Dear Tatay, paliugin tawang ko og padala og brief. Kaya ako ang brief. Buslot na. Nitubag ang tatay.
7: Dear ana, agwantahan na lang ang buslot ni mga brief. Ako gani, gastil na lang.
8: Basta Joy, enjoy!
5: Joy FM!
9: Ganahan ka?
10: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong malita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release og mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makit-an kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City og matawagan sa 064-577-34 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
11: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.

0: Dako ang pasalamat ni Janine Caballero, taga-kagawasan Pagadian City sa Yaki Herbal Capsule, tungod dali nawala ang hupong sa iyang tiil. Karon himsog na usab siya.
1: Tukar kinapukitim, hupong kinapong tiil, marami tako kinang biribirihon. Bako siyang iduot, malupyok yun siya. And then pag try na kinom ato, Yaki nga Herbal Capsule, numero tululak capsule, siya ganahan man ko, ni murag pirmay bitak ko mag-iihi. So, ako siyang i-continue sa karon. Wala na siya mo hukong.
0: Yan ang Yaka Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Ikalipay og dako ni Connie Sending, taga Dansolihon, Cagayan de Oro City, kay dali siya naulian sa iyang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule og nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
3: Kanang talit sa kusong titik kong kasing kasi, lumukurog na ko, di ko kasabot. Miti ko ka ng Yaki ni okay na makuminaw. Munang karoon, wala buko nagpawala sa Yaki Oil, sa Yaki Capsule.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil at Yaki Herbal Capsule, mga higala. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel, your home away from home.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Ayong adlaw, mga higala, ani ano sab si Mami Joy o manapunta sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang nagahimo sa epektibong mga produkto sa Yaki Liniment Oil o sa ka-alternative medicine, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito mas epektibo kaya dapat masubukan ninyo. Mga higala, kining Yaki Liniment Oil, makatabang sa mga taong workaholic, aron mawagtang ang kakapoy sa lawas, human sa tibuok adlaw nga trabaho, physical man o mental works, mga higala. Kaya ang Yaki Liniment Oil, makapalami sa imuhang pamati, ug makapahuway ka og tarong, mga higala. Ang imong himuon, bago ka matulog, pagpanghaplas dayon sa Yaki Liniment Oil, ang imuhang huna-hunaon. Paplasi ang imong likod, mga baties o guban pang parte sa lawas. Ang aroma o therapeutic claim ni ini, maoy mo pa-relax kanimo. Mas maayo usab mga higala nga ubanan nimo sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule nga usa ka food supplement tungod kargado kini sa nutrients nga makapakusog sa immune system o resistensya sa ato ang lawas. Nasinatian na ba nimo ang ma-stress? Kung daghan nagapa-stress sa imong kinabuhi, ayaw gyud pagpadala kanila. Kay ikaw ang kaluoy, kasagaran maapektuhan sa stress ang utok, ugat, kaunuran, kasukasuan, kasing-kasing. Tiyan, ang atong atay, ang ato ang mga tinae o ang reproductive system. Ang pagtambal sa stress, depende kini sa mga sintomas nga makasinatian sa pasyente kung grabe na kini. Apan ang Yaki Herbal Capsule, makawagtang sa stress, magamay man o madako, inubanan sa paglikay sa sobrang paghuna-una in tawon sa mga problema. Pagpahuway o eksaktong pahuway, dali ra ka na mawagtang ang stress. Kung kanunay ka maghuna-huna sa mga makapastress nga mga butang sa imuhang kinabuhi, wala kay maayong mahimo, mga higala. Kundili, musamot lang ang imong balatian. Mas maayo nimong himuon, mao ang pagpahuway o ligunon ang pagtuo sa Diyos nga makagagahom. Kay inigmata nimo, gikan sa imong pagkatulog, mugaan ang imong pamati. Makapaminsar ka na og tarong. Mukha na mga higala nga, ingon bitaw sa Ginoo nga, maging maalampuanon kita. Kay siyara gyud ang labaw nga makatabang ka nato. Dali nang anak ug wala ni agi og panuhot samtang nagburos si Faye Sinawilan taga Punong Grande, Banga, South Cotabato. Kay kanunay siya nga nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
2: Kung pagbuntis lang, sige ako kaplas sa Yaki Liniment Oil. Kung dali lang itong pagbasa po, mahuman ko ligo, magaplas din sa Yaki Liniment Oil.
3: Aha.
2: Kapag bago ko matulog, makaplas din ko Yaki Liniment Oil di ako.
4: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan, Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
2: Juan, kung ako'y katol-katol sa lawas ng ulit-ulit na buyang daw.
3: Tapos?
2: Naan ako ni Eplasan, nauka naman po.
3: Kapila po ka mga haplas po?
2: Juan, nasahay, buntag, nasahay, surapol.
3: Kung sige gamitin mong haplas?
2: Yes, well.
1: Dako ang pasalamat ni Carmen Bayanga, taga Malaybalay, City Bukidnon, sa Yaki Liniment Oil kay nakatabang kaniya aron na mawala ang tulo ka bulan nga inantos sa kasakit sa iyang likod.
5: So ang akong likod, sakit daw nga ikutaparong ang tulog.
3: Mm-hmm.
5: Tapos mga tulo na kabulan ko kong dinala. Ang hinudanan at tumagbangon lang ko anong doon pagsalibar. Hila ko siro at hindi naman hindi ko kalihok. Ang Yaki Rabi nakatuan sa akong likod.
1: Muna nga buot na mo masayran, kung kumusta na ba kamo? Nakatabang ba kining atong programa kaninyo para protektahan ang ato ang maayong panglawas? Kung unsa man ka na, palihog i-text lang sa 0928-6767-031. Ako po si Mami Joy, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Daghan kaing salamat.
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.

0: Services. Pipila lamang ka na ng mga benepisyong imong makuha kung magtumar ka sa Belonga Gold Herbal Capsule. Pure Turmeric ang sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule nga mapalit na sa mga butika.
1: Mga higala, unsa kining serpentina? Ang serpentina sumala sa pagtuon, giila nga mao'y pinakapait nga herbal sa tanang herbal. Busa makapatunaw kini sa sugar sa atong lawas. Kung taas ang imong sugar o diabetic ka, sulayan nimo ang Serpentina Plus. Makatulo sa usa ka adlaw sulod sa tulo ka bulan. Dili magsubra sa pagkaon. Saktong exercise, saktong tulog, likay sa stress, inom og daghang tubig. Hinumdumi. Kung diabetic ka, sulaye ang Serpentina Plus. Naa na karon sa mga butika.
2: Masarap ang pakiramdam ni Sam Razali, taga poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
3: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba. Every morning, magkape ako yan ang ginagamit ko yung Yaki.
4: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
3: 7-in-1.
4: Tapos po?
3: Nung nag-start ako minom ng Yaki, naalis na yung ano yung sakit ng ano, paa ko.
2: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!

0: himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn de Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya og Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
1: Pangka ka ng tuyot.
2: Pero karoon?
1: Nagkaroon. Bukos na siya. Bili ka sa kadyo. Isang katulong matulog.
2: Ang sakit ng vitamins gipainom niya mo?
1: Gidiyaki vitamins yun.
0: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
3: Mami, thank you po.
4: Thank you for what, baby?
3: My teacher told me that I'm bright, tall, and healthy. Thank you po sa Gidiyaki Vitamins, Mami.
4: Alam mo, baby, more than 20 ingredients ang Gidiyaki Vitamins. Kaya you see, it's good for you.
3: Good din ito sa ibang kids, Mami.
4: Oh yes, baby. Come on, invite them.
3: Hi mga kids, kayo rin. Mag-Gidiyaki Vitamins.
5: Ako rin, Mami. Mag-Gidiyaki. I like Gidiyaki.
6: Basta Yaki! Yummy!
7: Mapalit na sa mga butika.
0: Mga higala, sakit ba ang imong tuhod? Aduna ka ba'y mga hubag-hubag? Sakit ang imong kalawasan? Ayaw na pagduha-duha? Bilongga Gold ang imong gikinahanglan. Ang Bilongga Gold, pure turmeric kana nga gihimo sa Yaki Herbal Laboratory. Suwayi kay mao kana ang makatabang nimo. Ang Bilongga Gold, mapalit sa mga butika. Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, Gidiyaki na ang ilahang vitamins.
1: Baby pa ko sila, hindi na pailang Gidiyaki vitamins.
2: Sa perfecto po sila sa Gidiyaki vitamins.
1: Kalunay na maunol.
0: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Kili Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang tao, basta nagkaedaran na, dili na gyod, kaligayan ang lain-laing mga balatian. Depende sa iyang lifestyle, mga higala, sa panahon sa iyang kabataan, ay, manghay-hay na lang o iyang mahinumduman. Usa sa balatian nga mohapak sa mga edaran na, mao ang taas nga level sa kolesterol, nga kasagaran makuha sa dili healthy nga mga makaon o kulang sa exercise. Ang turmeric o luyang dilaw, nga sagol sa Bilongga Gold, mapalit na karon sa mga butika, mga higala. Epektibo nga makatabang aron manormalize ang level sa kolesterol. Kana kung motuo mo, mga higala, ha? Muna nga maayong pagpasabot ang among ginahimo sa inyo, ha? Nasuta sa mga pagtuon nga ang pagkonsumo sa luyang dilaw, makulangan niini ang kolesterol sa lawas. O kana kung gina-apply pod ninyo ang inyohang healthy lifestyle, mga higala, ha? Kung galisod ka og pangita sa luyang dilaw og hassle na kanimo ang pagprepara, mas maayo kining Bilongga Gold Herbal Capsule na lang ang tumaron nimo. Kay makasiguro ka pa nga eksakto ang imuhang mahatag sa lawas. O kay naa may milligram na, makatulo sa matag adlaw ang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala. Importante gyud na tama lang ang taas sa kolesterol, kay kung padayon nga sobra kini kataas, mamahimo kini hinungdan sa mga seryosong balatian. Basta normal ang level sa kolesterol, malikayan ang balatian nga sakit sa kasing-kasing, high blood o diabetes. Kada bulan sa Pebrero, ginaselebrar ang Philippine Heart Month, kung din mismo ang Department of Health ang nagaaghat sa katawhang Pinoy na ampingan ang maayong panglawas, likayan ang sakit sa kasing-kasing, pinaagi sa pagkontrol sa kolesterol level. Mo nang February 14, ingon nila Heart Month o Valentine's Day, o araw ng mga puso, o inana-ana siya. Walay sintomas ang taas nga kolesterol level, apan mamahimo kining magresulta sa pagguot sa dughan, atake sa kasing-kasing, stroke, diabetes o guban pa. May tabo kini basta mo sobra ang triglycerides o low density lipoprotein o LDL kolesterol nga makasagabal sa sirkulasyon sa dugo sa lawas. Aron malikayan ang triglycerides o LDL kolesterol, kung bad kolesterol o maminti na ang high density lipoprotein o HDL kolesterol, kung good kolesterol, himo ang food supplement ang Bilongga Gold. Apili usab sa paglikay sa bisyo nga alak o sigarilyo, mga higala. Kay may useless man ka ng ato ang inom-inom o mga supplement o mga tambal-tambal. Kay kung kuyaw pod kaayo ka nga muyuhot o sigarilyo o mulaan ang makahubog ng mga ilim nun na kargado kaayo o alkohol. Kinahanglan yun doon ay regular nga exercise aron matabangan ang sistema nga matunaw o mapagawa sa lawas ang tanang dautan ng mga elemento. Gani ginarekomenda ang pag-exercise sa 150 minutes sud sa usa ka semana, apan ang maong kadugayon sa pag-exercise tunga-tunga on rapod. Halimbawa, 30 minutes nga paglakaw-lakaw aron karong adlawa, pagkaugma, pahuway, dayon sunod adlaw na pod, ana good. Kung ginahimo na nimo ang maong mga butang, piliya usab ang imong mga ginakaon. Dapat kulangan ang mantika sa mga ginaluto nga mga pagkaon. Taba, hilabi na kung karne ang sudan. Tinapay ang pagsigigkaon og tinapay sa tanang higayon, pastilan. Maayo gyud kung kanunay ka nagagulay og nagaisda. Ang problema pod, mahal ang isda karong panahona. Di gulay na lang sa, o di ba? Ug ayaw kalimti ang pagtumar sa Bilongga Gold. Aron masiguro nga mapagawa sa lawas ang daotang mga elemento, mao nang himuon nato nga kaning Bilongga Gold Herbal Capsule, kay taas man ang antioxidants niini. Timani mga higala, ha, Bilongga Gold na naana sa mga butika.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society, ang turmeric na mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhin na lang takotob ha. Kung adun na kamay mga pangutana, adun na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.

0: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Randy Vasquez, taga Talumo, Davao City. Humanikunhod ang iyang blood sugar level.
1: Diabetic ka?
2: Yes.
1: Ilang imong blood sugar?
2: Before, maato sa mga 9.
1: Tapos?
2: So, dito sa akong pag-umakamunyaba ako na in-check in Serpentina. Nag-atake ko twice a day.
3: Bila kaadlaw ni mo na matikda, nagbaba imong blood sugar level?
2: After 1 month o anak.
1: Pausa ni mo ang pag-inom sa Serpentina?
2: Empistoma.
0: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Pag tumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
4: Kasi dati, masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
1: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
4: 7-in-1.
1: Tapos po?
4: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
0: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!

0: kami. Dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
1: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
2: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
3: Me too, Kidiyaki Vitamins.
0: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika. Ang tao, matingala kung anong kalit lang magkasakit siya. Nakalimot siya nga wala lang man siya magpakabana kung unsaon pag-amping ang maayong panglawas. Ayaw pagkumpiyansa. Dapat depensa. Inom og Yaki Herbal Capsule. Kumpleto og sangkap para protektahan ang atong lawas. Pagtumar og Yaki Herbal Capsule, makatulo sa usa ka adlaw mga higala. Timan-an nato, yaman ang kalusugan. Ingatan. Ang Yaki Herbal Capsule mapalit sa mga butika.
4: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron ni ubos ang iyang blood sugar level.
5: Nina, dita man ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
4: Nagamintin kay gapon sang Serpentina?
5: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa likod, nagbaba ang sugar ko.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Ayong adlaw kaninyong tanan, mga higala. Ako po si Mami Joy. O badapunta sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Company, ang nagahimo og epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil. Usa kini ka alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, og ang Coffee Yaki. Ang mga produktong ito ay mas epektibo kaya dapat masubukan po ninyo. Nasayod ko ba mga higala nga kining Yaki Herbal Capsule nga usa ka food supplement dako ang mahimo aron maprotektahan ang atong atay kon liver sa English. Ang atay usa ka importanteng organ sa lawas. Mao kini ang responsable sa paggana kanang magpatunaw sa ato ang mga ginakaon. Mao kini ang nagasala sa dugo nga anaa sa kutukuto og tinae. Mausab ini kini ang nagasala sa mga hilo kon mga toxins gikan sa mga pagkaon og ang daotang epekto sa ginainom nga tambal og ilimnong makahubog o mga alak. Kung madaot gani ang atay mga higala, matakbuyan og ginatawag nga liver cirrhosis, mohinay ang iyahang pagtrabaho og diha na magsugod ang daghang mga balatian kon komplikasyon kay wala na masala kadtong mga ginakaon nato. Muna mga higala, ato kining protektahan. Hilabi na kung dili healthy ang imuhang lifestyle, mas maayong nga hinay-hinay na bawas sa pag-inom sa ilimnong makahubog. Adlaw-adlawa ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Ayan, kung palahubog yun mo kay di mo mapugnan, nahala, siguro mag-glutagency mo. Oo, kay kadtong glutathione, mo man toy mas dakong protection pod sa atay. Oo. Kung nagatumar usab ka og synthetic drugs, maayo usab nga magtumar og Yaki Herbal Capsule matag adlaw aron maprotektahan ang atay. Kay kung nagatumar ka og synthetic drugs mga higala, pagkatapos wala kay mga herbal, walay mag-cleanse. Kay kadtong mga synthetic drugs kabalo baya ta. Nga grabe gyud ang mga side effect ana. Nganong maingon man ta og side effect mga higala? Halimbawa, atay nimo ang imong ginatambalan, pero oo, mapaayo tong atay nimo, pero siraon pod niya ang ubang parte sa imong panglawas. Mo nang giingon nga side effect niya. Karon mo na nga kinahanglan o naatay mga synthetic drugs, mag-inom ta ani nga Yaki Herbal Capsule aron iyang hugason dayon tong synthetic drugs nga dili mo puyo og dugay sa sulod aron dili mo daot og laing parte sa ato ang panglawas. Mauna ang eksplikasyon ana. Ang nakanindot pagyud sa Yaki Herbal Capsule kay duna siya ay multiple antioxidant properties mga higala. Maong mapagawas ang sa imuhang kaugalingon ang mga toxin kon hilo. Mao to akong ginaingon kaganiha. Kung dili ka mo tumar sa Yaki Herbal Capsule, ania ang mga gulay o prutas nga dapat kauno nimo aron maprotektahan ang imuhang atay. Repolyo, litsugas. Grabe. Maldisyon malingkan gulayan ni oi. Litsugas, kale, broccoli, mansanas, cauliflower, avocado, togi, carrots, green tea ug olive oil. Oh, naa ka ana? Kaasa na nimo pangitaon, lain-lain. Unya agwantaho na nimo kada kimbot nimo buntag ug duhapon mangita ka ana mo imong kaonon. Gihatag na mo ang sayon mga higala. Muna among ginainom nga mas barato na kompleto pagtumar og Yaki Herbal Capsule. Kung dili nimo makauntanan ka ng atong mga ginahisgutan nga mga gulay og mga prutas. Lami ng maong mga prutasa og mga gulay apan eksakto gyud ang presyo. Repolyo ray medyo barato-barato diha kay na pwede na ta mangayo atong ilang gipang tanggal dito. Apan kung mapalit ka na lang og Yaki Herbal Capsule sa butika, mas makabarato ka og makuha nimo ang eksaktong nutrients. Ang nakanindot sa Yaki Herbal Capsule, suportahan niya ang pagproseso sa detoxification sa atay. Maong basta makatumar ka sa Yaki Herbal Capsule, permi ka uhawon. Sugo ra pod do sa Yaki Herbal Capsule nga mo inom gyud ka og tubig kay mao ka na ang ihang ginagamit aron limpyohon ang mga internal organs og igpagawas niya ang tanang hugaw pinaagi sa pag-ihi, pagpupo og ang pagsingot.
2: Dali na wagtang ang kasakit sa kilid nga gibati ni Erlinda Bayados taga Cambinucot, Cebu City kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
3: Oo, sakit kay akong kilid tapos lang like, inom ko sa kanang Yaki Capsule. Gauli lang siya, umbot ko ang inom ka na ito. Yelo akong ihi ba? Tulo ko capsule akong nainom, nawala ang kasakit na akong kilid.
1: Uy niyo mga higala, wala na kitay igong oras para ipadayon pa kining atong programa. Kung aduna kamoy mga pangutana, aduna kamoy mga suhestyon, ayaw kamo pagduha-duha, i-text lamang ka na din sa 0928-6767-031. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat po sa inyo. Huwag po ninyong kalimutan, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Salamat po.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.

0: Dako ang natabang sa Yak Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City, kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
1: Ay, sige mo po, kung lipong-lipong ay kinahay blood, pagod sa una. Pamino, magod sa radyo, mamay doon ang Yak, igitis nga na mo. Yeah. Mayo man sad. Wan, magagano sa tuska o mawala na lipong-lipong.
0: Yan na ang Yak Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Imperial Appliance Plaza.
3: Appliances pa ang hanap nyo.
2: Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay anaa sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
4: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality and affordable roofs.

0: Naopo! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, o, oh, daghana kaayo nag-dialysis karon. Pagsaon, di man good mo muto, o. Oh, nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, ug matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung distingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, ug mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood ug sa diabetes. Suwayin ninyo, Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot na musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
1: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na Swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
2: Start reaching your dreams. Enroll now at Matalam Polytechnic College Incorporated. We offer complete junior high school, grade 7 to grade 10, both in regular and weekend class programs. MPCI is an education service contracting and senior high school voucher program participating school with no top of fee. We also offer senior high school with the following strengths. Technical professional track, electives, caregiving NC2, videographic design NC2. Automotive Servicing NC1 and NC2, Computer System Servicing NC2, Bread and Pastry Production NC2, Shielded Metal Art Welding NC1 and NC2, Electronic Product Assembly and Servicing NC2, and Electronic Installation and Maintenance NC2, and also Academic Strength, Elective, Arts, Social Sciences, and Humanities. Avail the privileges, free tuition fee and free uniform for all incoming grade 7 and grade 11. Enrollment is now going on. Classes start on June 1, 2026. For more information, you may contact us at cell phone number 0948-549-1378 or see the registrar. MPCI commits to skills, excellence, supremacy in education.
3: Congratulations!
0: Tungod sa balatian nga arthritis, walo ka tuig naglisod og lakaw si Roger Hasulga, taga Kalinan, Davao City. Apan sa iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule og pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil, makalakaw na siya og taro.
4: Salamat kay Kaiser, wala ganun ba? Tigalos ganun, lima ka doon pa rin. Lakaw kayo, kay sakit kayo. Kasugo ko sa akong misis dito sa Kalinan, papalit lagi. Katulog yung Yaki mo nakawala, sir ba? Plus po ko, sabay po ko ka plus oil. Katong Yaki, umilain nga, magiging makauli good kayo. Sige, gumati sa inyo ang programa good.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat, subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Afternoon Joyride!
6: Afternoon Joyride!

0: nga, uy. Samo kayo ang ganado capsule karon priba.
1: Mano di ay pre.
0: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
2: Mabuhi pre.
1: Unya pre, imong gisuwayan.
0: Alangan pre. Anga lagi.
2: Okay kaayo.
1: Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
2: Ganado capsule pre.
1: Sige pre, adto na ko. Kay mo palit na ko ganado capsule pre.
0: Ganado capsule.
3: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Mapalit na sa mga butika.
3: Kaibigan! Mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
6: Looking for a new place to unwind? May bago sa LI Resort. Introducing Chill Zone. Now open, your perfect spot for good food, refreshing drinks, and relaxing vibes. Tara na with friends or family and enjoy chill nights na swak sa kwentuhan at good times. Open daily starting 5 p.m. Perfect after a long day. Visit us at LI Resort Hotel and Recreation Center in Apawan City. LI Chill Zone.
7: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City. 102.3

0: iti mami ko.
1: Masweet iti si mami ko eh.
0: Bow, nga nambal mo na.
1: Di kay, may diabetes siya mo.
0: Kita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
1: Serpentina Plus? Ano na siya?
0: Herbal na siya mo. Makabulid na para magnubo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
1: Ayaw man no. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa gaya po niya si mami ko si mo eh. Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
2: Looking for a college institution that truly cares about your future? Welcome to North Valley College, located at Kidapawan City. NVCFI offers quality education with the lowest tuition fee among all private schools in North Cotabato. Choose from our allied health programs, BS in Nursing, BS in Medical Laboratory Science, BS in Radiologic Technology, BS in Pharmacy, and BS in Psychology. Or take the path of service with our Social Science, Information Technology, Education and Business Program, BS in Social Work, Bachelor of Technical Vocational Teacher, Education Major in Food Technology, BS in Tourism Management, and BS in Office Administration. Dreaming of a tech career? We also offer BS in Computer Science, BS in Information Technology, and BS in Information Systems. For more information, please visit the website of North Valley College at www.northvalleycollege.edu.ph or our official Facebook page at NVCFI Official or call at 0951-305-3786. North Valley College, your gateway to brighter future.
3: Naanapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan batan on pa kaayom naanay mga erectile dysfunction naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy gahatag yun mo og problema sa amua pero naning kamot mi nga masulbad ka na mauning naanata karon bag-o nga kapsul kaning ganado kapsul tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema gawa sa panglabing-labing kining ganado kapsul makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas mabitaw nga babae o lalaki pwede kaayo aning ganado kapsul mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
2: Afternoon Joyride. Afternoon Joyride.

0: For your greetings and song requests, call or text 0991-601-9581.
1: Naana pod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan batan on pa kaayom naanay mga erectile dysfunction naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy gahatag yun mo og problema sa amua pero naning kamot mi nga masulbad ka na mauning naanata karon bag-o nga kapsul kaning ganado kapsul tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayud masulbad ang inyohang mga problema gawa sa panglabing-labing kining ganado kapsul makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas mabitaw nga babae o lalaki pwede kaayo aning ganado kapsul mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City, Frantic KCC Building. Dunkin' Donuts, Crossing Old Barracks. Dunkin' Donuts.
1: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron ni ubos ang iyang blood sugar level.
2: Nina, di taman ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
1: Nagamintin kagapon sa Serpentina?
2: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa day ko, nagbaba ang sugar ko.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
3: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball. Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice muna hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
4: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kinapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, game on!
5: Afternoon Joyride! Afternoon Joyride!

0: Kadali ha, kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayod ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambini usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na na, mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Moingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao, pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
1: GSIS og SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS og SSS pension loans. Walay advance interest, one day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch makit-ag kini sa FLAW Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapa sa RCBC og East West Bank, ug matawagan sa 0645726151, cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch. Imperial Appliance Plaza. Adto ana ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adto ana sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan. Afternoon Joyride. Afternoon Joyride.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Hello ka ninyong tanan. Mami Joy po, o ba na po sa atong tulumanon? Yaman ang kalusugan, ingatan. Hatod ka na to si Yaki Laboratory, tigga mas epektibong haplas, sama sa Yaki Liniment Oil o sa Kinika Alternative Medicine, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Kopi Yaki. Ang mga produkto nga kani, mas epektibo dapat. Masulayan na ninyo. Ang Yaki Liniment Oil, nga dunay daghang sagol, nga mga epektibong mga herbal plants, nasulayan nga kung unsa ka epektibo. Aron nagtangon ang mga panuhot mga higala, pagpanakit sa kalawasan o sakit sa tiyan. Kining sakit sa tiyan, grabe. Effective gyud kining ato ang Yaki Liniment Oil. Ang kabag, usa ka balatian nga bloated, kanang muburot ang imong tiyan kung gibutdan ang usa ka tao. Daghan hinungdan nga no butdan og tiyan ang uban. Siyempre ang butdan tiyan mangyud, nabugoy butdan nga ilong. Ang uban ani tungod kay dunay balatian nga ulcer mga higala na pasmo tungod nga sa ginakaon o nasubrahan sa pagkaon. Ingno na nato. Muna nga ang tiyan muburot, nahanginan, dili na masabtan kung unsa ang bateo niini. Ang kabag o gas pain mahimo tungod sa ginahimo sa mga bakterya nga nakapuyo sa atong bituka o tinai. Sa komposisyong chemical nga mga gikaon nga wala na tunaw sa small intestine o sa kaparte sa atong tinai, hilabi na ang taas sa fiber sama sa mga prutas o gulay. O usahay maingunta nga maayo ang prutas o gulay, pero kapag maadto na di ay kani sa gamay nga mga tinae, dili na po di ay ni nga makaayo. O kung dili na siya matunaw, dapat bago siya maadto sa small intestine, natunaw na siya daan. Ang uban pang hinungdan nga nung panuhuton kita mao ang pag-atubang sa electric fan, pag-inom gamit ang straw o magakaon na hapit na mapanos o uban pa. Inana, mao nang hinungdan mga higala nga nung magkabag ang tao. Ang inflammatory bowel disease, makasakit usab sa tiyan. Ang paghaplas syempre sa Yaki Liniment Oil, mao ang pinakadali nga makapawagtang sa panuhot. Busa kong panuhutan gani ka, ayaw pagduha-duha sa pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil. Kay dali mawagtang ang kasakit nga gibati og taod-taod, magsigi ka na og pangutot. Mura nag New Year ang imong lubot. Kay mugawas naman ang daotang hangin. Inana ang bertod sa Yaki Liniment Oil mga higala. Og ang pagpanghaplas ninyo, dili kay kausara agian. Kailangan pabalik-balik, pa-circular, patuyok. Ana ang paghaplas pagkatapos hangtod nga manginit og gusto ang imo ang palad og ingon man kanang imong tiyan nga imo ang gihaplasan. Diha nimo bation ang kaharuhay na labi na gyud og mangutot kana.
2: Dali nang anak og wala ni agi og panuhot samtang nagburos si Faye Sinawilan taga Punong Grande, Banga, South Cotabato. Kay kanunay siya nga nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
3: Kung pag-umpis na, sige ka po paplas sa Yaki Oil. Kung dali lang niya pong pabasa po, mahuman ko ligo, mag-aplas din sa Yaki Oil.
4: Aha.
3: Kapag mago ko matulog, mag-aplas din po Yaki Oil, di hapon.
5: Nahanaw dayo ng mga katulkatol sa panit ni Inday Kudan taga Magbok Bansalan, Davao del Sur tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
3: Juan, kung na po'y katulkatol sa lawas ng ulit na buyan daw.
4: Tapos?
3: Yan ako ni Kaplasan, nauka naman po.
4: Kapila po ka mga haplas po?
3: Juan, sa buntag, sa hapon.
4: Kung sige gamitin mong haplas.
3: Yes,
2: dapo ang pasalamat ni Carmen Bayanga, taga Malaybalay, City Bukidnon, sa Yaki Liniment Oil kay nakatabang kaniya aron na mawala ang tulo ka bulan nga inantos sa kasakit sa iyang likod.
3: So ang atong likod, sakit daw nga ikutatarong ang tulog.
4: Mm-hmm.
3: Tapos mga tulo na kabulan ko kong dinala. Ang sinudanan at tumibawang lang ko anong doon pagsayuban. Hila ko siro at hindi naman dito sa lihok. Ran, Yaki Rabi na katuan sa akong likod.
1: Mga higala, buot usab na mo masayran kung unsa ang inyong ipangutana o ikasulti sa mga produkto sa Yaki. Palihog sa pag-text sa cell number 0928-6767031. Mami Joy po, hangtod sa sunod adlaw, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. The best to me.
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.

best of folk, rock, and country. Rock Rockan sa Joy FM. Rock Rockan sa

0: Naling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
1: Tumoy ka, inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dayon ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
0: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
2: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish end flashing at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
3: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
4: Nakatisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit sa akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan, na nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gini, giingnan siya sa iyang barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang nato Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man, muto gitistingan ako. Salamat, kinaayo
3: din. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
5: Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: dili makatuo si Rino Pedrola nga ang Yaki Liniment Oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
1: Dugay na gud ning katol-katol na ko ba, mga napulo na katuig, nang gagmay ko nga ko, katol kayo. Kaya, naganda kong kitambal, si mamulian. Kadungo ko biya, pwede nga na kong palit, tambalan na ko. I-aplasan na kong mga salim, nag-arang-arang din na kayo katol. No? Karoon wala na, no? Yan na.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
3: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang maproblema dahil nandito na ang tindahan na SWAC sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
2: Rakrakan sa Joy FM. Rakrakan sa Joy FM.

0: at magsaya. Mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center. 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
1: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, diba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
2: Looking for a new place to unwind? May bago sa LA Resort. Introducing Chill Zone. Now open, your perfect spot for good food, refreshing drinks, and relaxing vibes. Tara na with friends or family and enjoy chill nights na swak sa kwentuhan at good times. Open daily starting 5 p.m. Perfect after a long day. Visit us at LA Resort Hotel and Recreation Center, Kidapawan City. LA Chill Zone.
3: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
4: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
5: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
6: Me too, Kidiyaki Vitamins.
3: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
7: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
0: Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joy.

0: Samok ka ni mo, love. Di naman tamalipay ni mo. Magsigi na lang kataliko diha. Niao, tumarani.
1: Unsa man na, love?
0: Ganado capsule. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
1: Na, katulgo na lagi ka.
0: Pasalamat ka sa Ganado capsule.
1: Ay, salamat sa Ganado capsule. Lipay na akong asawa.
2: Sulayin ninyo naana sa mga butika.
3: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
4: Nina, dita man ho, lamang ko lang na pataka lang sa kaon.
3: Nagamintin ka gapon sang Serpentina?
4: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.

0: Virginia.
1: Besh, nakadungog ka na anang ganado kapsul?
2: Para unsa day na, besh?
1: Kanang pampalagsik good sa bana. Di pa inunggod na ko akong bana. Okay good kaayo. Sumaye, besh.
2: Tinood na. Idara na ba'y akong bana? Medyo hinay na ba?
1: Patumara sa ganado kapsul, bisan gani senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo, kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
2: Sige, besh, mapalit ko anang ganado kapsul. Para ganahan po ko.
1: Gigyod mo magmahay, ganado kapsul, pampalagsik, lalaki o babae, maayo gyud ang ganado kapsul.
3: Sulayin ninyo, naana sa mga butika. Evening Joyride! Evening Joyride!

0: Besh, nakadungog ka na anang ganado kapsul?
1: Para unsa day na, besh?
0: Kanang pampalagsik good sa bana. Di pa inunggod na ko akong bana. Okay, good ka ayo. Sumayay, besh.
1: Tinood na. Idara na ba'y akong bana? Medyo hinay na ba?
0: Patumara sa ganado kapsul, bisan gani senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
1: Sige, besh, mapalit ko ang ganado kapsul para ganahan pud ko.
0: Digyod mo magmahay, ganado kapsul pampalagsik, lalaki o babae, maayo gyud ang ganado kapsul.
2: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
3: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing at marami. Kami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality and affordable roof.
4: Dako ang pasalamat ni Enchong Villaruz, taga Giwon, Zamboanga City, tungod sa iyang pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil o pagtumar sa Yaki Herbal Capsule, dali ni kupos ang hubag sa iyahang itlog.
5: Di hangga sa agahubag ang akong itlog, dili magayon dako kuya, pero ano hag yun? Pagkati mag-utlot siya kuya, akong ipahiran sa Yaki kuya, dahil ang pagyugo capsule kuya. Epektibo gyud isa lang kadlaw reaksyon niya og pupos. Salamat gyud sa imong Yaki.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
6: Ah nga uy, samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
7: Mano di ay pre.
6: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
7: Mapuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
6: Alangan pre. Anga lagi, okay kaayo?
7: Suwayan po na ako, pre. Unsa ganito, pre?
6: Ganado capsule, pre.
7: Sige, pre. Adto na ko. Kay mo palit na ko ganado capsule, pre.
6: Ganado capsule.
2: Sulayin ninyo na ana sa mga butika. Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Mushy Mushy Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw daw sa panghigala, uban na punta sa atong tulumanon yaman ng kalusugan, ingatan kon Yaki. Mami Joy po, sama-sama po tayo dito sa ating programa, hatid ng Yaki Laboratory. Gumagawa ng Yaki Liniment Oil, isang alternative medicine, Kidiyaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo, kaya dapat masubukan ninyo. Higala, paunsa ba nimo ginaampingan ang imong panit? Aron malikay kini sa kadaot? Aron puti og hamis kini? Kasagaran sa mga dunay smooth o younger looking skin, duna kini sila'y skincare routine. Sa pagmata sa buntag, human kaligo, bago matulog, o daghan pang hurim-hurim. Usa sa pamaagi, aron maprotektahan. Usa lang ni sa mga pamaagi, ha? Unya, di pag yun ni mo mahimo? Oo, aron maprotektahan imong panit. Mao ang paglikay sa direktang sidlak sa adlaw. Oo, karong panahuna, tungod nipis na ang ozone layer, nahitabo na ang climate change. Kung kaniadto, makatabang aron mohimsog ang lawas o panit sa pag-sunbath, gikan alas 7 sa buntag pataas, karon grabe na kini, makapataas na kini sa melanin pigment. Oo, murag bihira na lang karon makaingon ka nga mag-sunbathing, di ba? O maglakaw-lakaw na lang na sila. Ang uban magpasingaw-singaw na lang tungod sa ambot. Tungod siguro na sa katigulangon na sa panahon, di ba? Nagkalain na ang kuan sidlak sa adlaw. Kinahanglan kong mag-sunbath dapat sa pagsugod pa lang sa pagsidlak sa adlaw. Ug ayaw ug palabi kanang alas 6 sa buntag ngadto sa alas 7. Oo, kay adu na pa kanay makamta ni mga bitamina. Pero alas 10, alas 12, ala una. Ah! Giyon sa intaw ni mo na paghuna-huna, ang sobrang UV rays nga maigo sa panit, mamahimong makaresulta sa pagkunot sa panit, maghimo og mga patse-patse og lain pang mga abnormalidad, taas usab og chance nga magka-cancer mga higala ang panit. Na, kay dili kalikayan magbulad sa init, maayo nga mag-sunblock, magpayong. May na lang to na ay protection nga init man, makaramdam ka man og init pero dili direkta. Pag inom kanunay og eksaktong kadaghanon sa tubig, maubito akong ginaingon diri labi na kanang mga farmers. Pag tak-in gyud mo og tubig mga higala, pag tak-in gyud mo og bote sa tubig. Oo. Unya ginhawa pod silong-silong pod ginagmay. Oo. Kung kamo nagapang-empleyo, bawion lang ninyo sa landong nga mga lugar o sa oras. Inana naman na, naara na sa tao. Dili kay tulo ka oras, mo cover ka. Pagbagting alas 4:30, una ka pang nagdagan, ayaw po doy. Oo, ayaw, silong sa ako karon, alas 6 na ako mag-off, kay magbayad ko sa oras nga wala ako nakatrabaho. Ayaw po, guna-una ka ng imuhan na lang. O niya inigkasaban ka, kay wala kay nahuman sa imuhang trabaho, masuko ka. Pastilan, asa na maintaw ng hostisya. Kay dili kalikayan magbulad sa init, maayo nga mag-sunblock, motong giingon na mo. O ganang pag-inom og tubig, napaka-importante ka na mga higala. Unya, higop og sabaw sa gulay. Ang pagsabon o sab sa Yaki Beauty Soap nga dunay vitamin C, A og E, makatabang aron protektahan ang panit. Musa, init, kaligo, og maghilamos, gamitag sabon. Nga Yaki Beauty Soap aron mo hamis og maghimsog ang imuhang panit. Adunay mga pamatuod ni ini. Tungod sa pagsabon sa Yaki Beauty Soap ni Linda Gubat, taga Ilomavis, Kidapawan City, nawagtang ang daghan niyang mga bugas-bugas. Karon, hamis na ang nawong.
2: O sa di ka daghan itong pimples ni Muling ganyan to?
3: Kung ang daghan di ko sa una, kung hindi mo ko ka nang nabiyagan ko. Hindi ko ganyan ko sa nawala niya.
2: O saan sabon niyong gigamit, Lin?
3: Yaki Beauty Soap.
1: Ayon, mga higala, abi ninyo, kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya pero naabot na po ang ato ang oras mga higala. So dinhi na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan Ingatan. Kung doon na kay ikasulti sa paggamit nimo sa Yaki Baby Soap o Yaki Beauty Soap mga higala, palihog i-text ka na sa amoa diri sa cell number 0928-6767031. Ilabi na kung aduna ka mo yung mga pangutana. Ang ato ang Yaki Liniment Oil, Kopi Yaki, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Kiri Yaki Vitamins, o ingon man ang Yaki Herbal Capsule, mapalit ka na mga higala sa mga butika. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat at hanggang sa susunod nating programa.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.

0: Sa mo ka ni mo, love. Di naman tamalipay ni mo. Magsigi na lang katalikod diha. Niao, tumarani.
1: Unsa man na, love?
0: Ganado capsule. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
1: Na, katulgo na lagi ka.
0: Pasalamat ka sa Ganado Capsule.
1: Ay, salamat sa Ganado Capsule. Lipay na akong asawa.
2: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
3: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baugod, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
4: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, doko, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
3: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: Start reaching your dreams. Enroll now at Matalam Polytechnic College Incorporated. We offer complete junior high school, grade 7 to grade 10, both in regular and weekend class programs. MPCI is an education service contracting and senior high school voucher program participating school with no top up fee. We also offer senior high school with the following strengths: technical professional track, electives, caregiving NC2, videographic design NC2. Automotive Servicing NC1 and NC2, Computer System Servicing NC2, Bread and Pastry Production NC2, Shielded Metal Arc Welding NC1 and NC2, Electronic Product Assembly and Servicing NC2, and Electronic Installation and Maintenance NC2, and also Academic Strength, Elective, Arts, Social Sciences, and Humanities. Avail the privileges, free tuition fee and free uniform for all incoming grade 7 and grade 11. Enrollment is now going on. Classes start on June 1, 2026. For more information, you may contact us at cell phone number 0948-549-1378 or see the registrar. MPCI commits to skills, excellence, supremacy in education.
6: Congratulations!
7: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Ian Gipatomar sa Kidiyaki Vitamins.
8: Tidol Junior, ako salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito, kura pagpurga. Maayo na, may naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila, dito sila mag-igham-igham.
7: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Bilongga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
2: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Wala damha ni Mayor na Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yaki liniment oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga muka sa iyang kamot.
1: Katul kay kuya para nang nalabak na paging manggut ni nya maayo to siya rin. Ako ganing mahikap og gahi, mubalik og katul. Ako mga igago ba nagbahin mangguna sila og yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din kung may baho sa yaki. Sinuhuta ko, di ba humot kayo? Di ako rin gitistingan. Nya, ako pong hiplasan akong kutukuto kay Murag Bugnaw. Huwag ako'y tumungat ang bala na ko akong kamot. Mamingin yung naayo.
0: Yan ang yaki liniment oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada.

0: Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o disminorya ni Connie Cervantes taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
1: Inaudit ko yan kay inauna ko yan sa kuan mga kuya nang dugun ko tapos gamay lang. Adungog mo na niya si kuya. Gisulayan ako siya. Igo man din siya kay karon magtunong na o kanapit sa akong ligla tapos hindi na magsakit ang akong tutunpiya.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn de Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
3: Kanta ko ng kuyot.
4: Pero karon?
3: Nagkaroon. Bukos mo siya. Bukos mo sa kadmo. Isang katulong matulong.
4: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
3: Gidiyaki vitamins yun.
2: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo. Ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ah nga, uy. Samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
6: Mano di ay pre?
5: Mula hutay, ugdugay pre. Bisan ang mga senior citizen, nga hinay na pre.
6: Mapuhi pre. Unya pre. Imong gisuwayan.
5: Alangan, pre. Anga lagi. Huki kaayo.
6: Suwayan po na ko, pre. Unsa ganito, pre?
5: Ganado capsule, pre.
6: Sige, pre. Adto na ko. Kay mopalit na ko ganado capsule, pre.
7: Ganado capsule. Sulayin ninyo na ana sa mga butika. Evening Joyride. Evening Joyride.

0: dili makatuo si Rino Pedrola nga ang yaki liniment oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
1: Dugay na gud ning katul-katul na ko ba, mga napulo na katuig, nang gagmay gud nga kwat, katul kayo. Kaya, naganda kong si Tambal, si Mamulian. Atong kugya, pwede nga na kong palit, tambalan na ko. I-aplasan na kong mga kalim, nag-arang-arang din na kayo katul, no? Karoon wala na, no? Yan na.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Hamis na ang kutis ni Jeline Villanueva taga Cagayan de Oro City kay nawagtang na ang daghang pimples, iya lang gisabunan sa Yaki Beauty Soap.
2: Daghang kagubugas-bugas oy, paliwat tingali ni sa bahugaw ba. Naminam ako sa radyo nga kain sa Yaki, di akong gisulayan. Muto na wala. Kanang magabi eh, kanang din ako katulog, akong hulumag sa sabon ng Yaki Soap. Muto kadugayin, nasinaw na akong naong.
0: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human niya nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
4: Na ko'y igagaw nga, nangupong ang TL, diretso na abot na dere.
5: Oo.
4: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig maka malibre ka, eh wala na kalakaw. Na, wa may kwarta, palitan na ako ito, duwa ka pad. Na, naayo?
5: Duwa ka pad lang ang yan,
4: Dino? Duwa ka pad, wala na yung lahing kay wa may kwarta. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
5: Oo.
4: Okay man.
3: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM. Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Uy, sa mo kayo ang ganado kapsul karon pre ba?
1: Ngano di ay pre?
0: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
2: Mapuhi pre.
1: Unya pre, imong gisuwayan.
0: Alangan pre, anga lagi.
2: Okay kaayo?
1: Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
0: Ganado kapsul pre.
1: Sige pre, adto na ko. Kay mo palit na ko ganado kapsul pre.
0: Ganado kapsul.
3: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
4: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn Damalerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
5: Lang po ito ng kuyot.
6: Pero karoon?
5: Nagkaroon. Bukos na siya. Magpapitay sa kado. Isang katulong matulong.
6: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
5: Gidiyaki vitamins yun.
4: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
7: Mahilig ka bang magluto? May experience ka ba bilang cook sa hotel or restaurant? Baka ikaw na ang hinahanap namin. Join our growing team at LA Resort Hotel. Kung ikaw ay skilled sa cooking, organized at kayang mag-perform under pressure, apply na. I-email ang iyong CV o portfolio sa liresorthotel@gmail.com o mag-walk-in application sa Yaki Herbal Laboratory Office, Barangay Paco, 117 Kidapawan City. Ipakita ang iyong galing sa kusina. Join us today and be part of something great.
8: Sa muka ni mo, love, di naman tamalipay ni mo. Magsigi na lang kataliko diha. Niao, tumarani.
9: Unsa man na, love?
8: Ganado capsule. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
9: Na, katulgo na lagi ka.
8: Pasalamat ka sa ganado capsule.
9: Ay, salamat sa ganado capsule. Lipay na akong asawa.
3: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
10: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Besh, nakadungog ka na anang ganado kapsul?
1: Para unsa day na, Besh?
0: Kanang pampalagsik good sa bana. Di pa inunggod na ko akong bana. Okay good ka ayo. Sumaya, Besh.
1: Tinood na. Idara na ba akong bana? Medyo hinay na ba?
0: Patumara sa ganado kapsul, bisan gani senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
1: Sige, Besh. Mapalit ko anang ganado kapsul. Para ganahan po ko.
0: Digyod mo magmahay, ganado kapsul, pampalagsik, lalaki o babae, maayo gyud ang ganado kapsul.
2: Sulayin ninyo, naana sa mga butika.
3: Masarap ang pakiramdam ni Sam Razali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
4: Kasi dati, ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
5: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
4: 7-in-1.
5: Tapos po?
4: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung, ano, yung sakit ng ano, paa ko.
3: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
6: Wow! Kasweet iti mami ko!
7: Masweet iti si mami ko eh!
6: Bow! Nga nambal mo na!
7: Di kay may diabetes siya mo!
6: Kita mo lang ang kadlaw po! Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus!
7: Serpentina Plus? Ano na siya?
6: Herbal na siya mo! Makabulid na para magnubo iya nga sugar para maayo na siya dayon!
7: Ayo man no! Uti sige ah! Hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus! Bro! Mas guwapa gyapon niya si mami ko!

0: Besh, nakadungog ka na anang ganado kapsul?
1: Para unsa day na, besh?
0: Kanang pampalagsik good sa bana. Di pa inunggod na ko akong bana. Okay, good kaayo. Sumaya, besh?
1: Tinood na. Idara na ba'y akong bana? Medyo hinay na ba?
0: Patumara sa ganado kapsul, bisan gani senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo, kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
1: Sige, besh, mapalit ko ang ganado kapsul. Para ganahan po ko.
0: Gyud mo magmahay ganado kapsul pampalagsik lalaki o babae maayo gyud ang ganado kapsul.
2: Sulayin ninyo naa na sa mga butika.
3: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy taga Mahayahay, Digo City tuhod nakatabang

0: ni kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
1: Una, lain kay kung gibati ba nga parte sa kuan gud pa lawat maglisod ko paginawa unya murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato ba nga kanang yaki wala pa ko kainom lain gid akong gipaminaw ta kong lawas. So nakainom ko gipatry na ko sa tanan nga akong mga pamilya ngin ana. Okay gid kay gihapon sila sir pati papa na ako nga may mga arthritis tanan mas healthy na karon akong papa sir.
0: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Subricare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
3: Bilunga Gold, nahantog ka rin.
4: Gano po?
3: Ay, marubi naman ko kalako kung di ko kainong bilunga. Sakit pa rin.
4: Ang imuhang tiil.
3: Ang imuhang tiil ko.
4: Oo.
3: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan ba itong mag-isanyos pa ko, polio ko.
4: Oo.
2: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron niubos ang iyang blood sugar level.
6: Taman ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
5: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
6: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa day ko, nagbaba ang sugar ko.
5: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
7: Anga, uy. Samo kayo ang ganado capsule karon priba.
8: Nano di ay pre?
7: Mula hutay, ugdugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
8: Mapuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
7: Alangan pre. Anga lagi. Uki kaayo.
8: Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
7: Ganado capsule pre.
8: Sige pre, adto na ko. Kay mo palit na ko ganado capsule pre.
7: Ganado capsule.
9: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
10: Join all time.

0: Sa mo ka ni mo love, di naman tamalipay ni mo. Magsigi na lang katalikod diha. Niao tumarani.
1: Unsa man na love?
0: Ganado capsule. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
1: Na, katulgo na lagi ka.
0: Pasalamat ka sa Ganado Capsule.
1: Ay, salamat sa Ganado Capsule. Lipay na akong asawa.
2: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
3: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
4: Yung akong bana, nagpugo ang pigsa, may sige siya o ilog o ganti ba yung pig, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag mo bayo. Kanya, nagpuhay siya kuton, yung gi, butangan o kiuwi, hindi hampong dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, wala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Wala, Buknoy! Gahibi kayaw!
6: Di kayo si mama ko kuno! May diabetes!
5: Nagaya ng wawaw na! May solusyon na da sa diabetes ni mama mo!
6: Huh?
5: Ang Serpentina Plus Herbal Capsule!
6: Serpentina Plus? Ano na sa?
5: Herbal na sa nagapanubos ang blood sugar, gani makabulig na sa diabetes ni mama mo!
6: Good!
5: Oo, gani!
6: Di sige, biyokte ko sa butika! Baklantas ang Serpentina Plus si mama! Let's go!
7: Baduan ang diabetes! Mag-Serpentina Plus! Bakal na sa mga suki niyo nga butika.
8: Besh, nakadungog ka na anang Ganado Capsule?
9: Para unsa day na, besh?
8: Kanang pampalagsik good sa bana. Di pa inunggod na ko akong bana. Okay good ka ayo. Sumaya, besh.
9: Tinood na. Idara na ba'y akong bana? Minsuhinay na ba?
8: Patumara sa Ganado Capsule. Bisan gani, senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo, kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
9: Sige, besh. Mapalat ko anang Ganado Capsule. Para ganahan po ko.
8: Gigyod mo magmahay, Ganado Capsule pampalagsik, lalaki o babae, maayo gyud ang Ganado Capsule.
2: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
10: Join all-time favorites. All-time

0: Sixth Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Anga we, sa mo kayo ang ganado kapsul karon priba.
2: Nano di ay pre?
1: Mula hutay ug dugay pre, bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
2: Mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
1: Alangan pre, anga lagi.
2: Okay kaayo? Suwayan po na ako pre. Unsa ganito pre?
1: Ganado kapsul pre.
2: Sige pre, adto na ko kay mopalit na ko ganado kapsul pre.
1: Ganado kapsul.
3: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
4: Nalipay si Sara Perez, taga poblasyon Carmen Cotabato, human dali nawala ang iyang UTI. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule.
5: Kuan ba batong pagsabon pagbuntis gyud nako, namong gugu UTI. Imong nakubangan na mo lisod gyud ko makatindog kay kuan man ganang sakit gani. Iginom ko kuan katong Yaki nga Herbal Capsule gani. Kuan akong giinom kay buntag hapon lato ginako giinom. Sa wala lampod. Maglisod ako atong pangihi. Nawala na pero continue lang gihapon kog inom, basig mo balik.
4: Iyan ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
6: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kiniyaki na ang ilahang vitamins.
7: Hindi pa ako sila, hindi na pa ilang kiniyaki vitamins.
8: Nasa perfecto po sila sa kiniyaki vitamins.
7: Kalunay na maunol.
4: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Tayo'n at magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito mga chikiting ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
9: Samo ka ni mo, love. Di naman ta malipay ni mo. Magsigi na lang katalikod diha. Niao tumarani.
1: Unsa man na, love?
9: Ganado kapsul. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
1: Na, katulgo na lagi ka.
9: Pasalamat ka sa ganado kapsul.
1: Ay, salamat sa ganado kapsul. Lipay na akong asawa.
3: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
10: Join all-time favorites.

Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy.

0: 102.3
1: Besh, nakadungog ka na anang ganado kapsul?
2: Para unsa day na, besh?
1: Kanang pampalagsik good sa bana? Di pa inunggod na ko akong bana. Okay, good ka ayo. Sumaya, besh?
2: Tinood na? Idara na ba yung akong bana? Medyo hinay na ba?
1: Patumara sa ganado kapsul, bisan gani senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
2: Sige besh, mapalit ko ang ganado kapsul para ganahan pud ko.
1: Digyud mo magmahay, ganado kapsul pampalagsik, lalaki o babae, maayo gyud ang ganado kapsul.
3: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
4: May multiple antioxidant properties sa mga sangkap ng Kopiaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higo po ng Kopiaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Roger Dadivas ng Matina Applaya, Davao City.
5: Ganaan po ako sa Kopiaki, gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko siya, yung pang-relaxin ng ano ko sa pakiramdam ko, gumagaan. Tapos gano'ng nantok sa duty ko.
4: Yan ang Kopiaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiaki, yummy!
6: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Sinodin, ama ni Soraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
7: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, tigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
6: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel, your home away from home.
8: Samo kayo ang ganado kapsul karon priba.
9: Nano di ay pre.
8: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
9: Mapuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
8: Alangan pre. Anga lagi. Uki kaayo.
9: Suwayan pud nako pre. Unsa ganito pre?
8: Ganado kapsul pre.
9: Sige pre, adto na ko kay mopalit na ko ganado kapsul pre.
8: Ganado Capsule.
3: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
10: Joy all-time favorites. All-time

0: ka ni mo, love. Di naman tamalipay ni mo. Magsigi na lang katalikod diha. Niao, tumarani.
1: Unsa man na, love?
0: Ganado capsule. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ka 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
1: Na, katulgo na lagi ka.
0: Pasalamat ka sa ganado capsule.
1: Ay, salamat sa ganado capsule. Lipay na akong asawa.
2: Sulayin ninyo na ana sa mga butika. Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
3: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
4: Nakakiting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na itong sa mata sa akong ulit tao nga nagkuhan ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Ginigingan siya sa nga barkada nga daw aro puno pero yung ko nga tistingan lang nato Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo tagitistingan ako. Salamat din naayo.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
5: Besh, nakadungog ka na anang ganado capsule?
6: Para unsa day na, Besh?
5: Kanang pampalagsik good sa bana? Di pa inunggun na ko akong bana. Okay good ka ayo. Sumaye, Besh.
6: Tinood na. Idara na ba akong bana? Medyo hinay na ba?
5: Patumara sa ganado capsule bisan gani senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo kay pwede pod sa mga babae ng mga luyahon.
6: Sige Besh, mapalit ko ang ganado capsule para ganahan pod ko.
5: Di gyud mo magmahay, ganado capsule pampalagsik, lalaki o babae, maayo gyud ang ganado capsule.
2: Sulayin ninyo na ana sa mga butika. Join all time.

0: 102.3
1: Anga uy, samo kayo ang ganado capsule karon priba.
2: Mano di ay pre?
1: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
2: Mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
1: Alangan pre, anga lagi.
2: Okay kaayo. Suwayan po na ako pre. Unsa ganito pre?
1: Ganado capsule pre.
2: Sige pre, adto na ko kay mopalit na ko ganado capsule pre.
1: Ganado capsule.
3: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
4: Hamis na ang kutis ni Jeline Villanueva taga Cagayan de Oro City kay nawagtang na ang daghang pimples iya lang gisabunan sa Yaki Beauty Soap.
5: Daghang kagubugas-bugas oy. Kaliwat tingalin ni sa baho gaw ba. Namina mako sa radyo nga kain sa Yaki di akong gisulayan. Oto nawala. Kanang magabi eh, kanang anitin ako katulog, akong hulumag sa sabon niya Yaki Soap. Muto kadugayin, nasinaw na akong naong.
4: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Ian Gipatumar sa Kidi Yaki Vitamins.
6: Oh, tinuon yun yan. Ako salamat dito sa Yaki. Maga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito, pura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila, hindi sila mag-igham-igham.
4: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika. Ipamatud-an ni Erlinda Mahanay, taga Ilomavis, Kidapawan City, kung unsa ka epektibo ang Yaki Liniment Oil, human dali siya ng anak.
7: Salamat jugoy sa Yaki gid ba. Nagbusakit ang kunti, anak kong haplasan dayon. Wadyo ko nagpawaan ng kwan, anang haplasan na. So ka na ito nakadungo, gugong anay po yung nagtisimunay ko nga, lalira po daw ng anak. Kutistingan anak ko, tinood ba? Tinood, manggit po di ay. Nagdahog nga, lalira day ko ng anak di ay. Okay. Magwala naman sa kuha.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
8: Sa muka ni mo, love, di naman tamalipay ni mo. Magsigi na lang kataliko diha. Niao, tumarani.
1: Unsa man na, love?
8: Ganado capsule. Mauna ang bag-o karon. Sige na, tumara na. Hulat lang ta 30 minutes. Makabarog na lagi ka.
1: Na, katulgo na lagi ka.
8: Pasalamat ka sa ganado capsule.
1: Ay, salamat sa ganado capsule. Lipay na akong asawa.
3: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
0: Join all-time favorites.

Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy!

0: Appear! Appear!
1: Pinoy! Novelty!
2: Nihamis na, niputi na pod, og nawala na ang katol-katol sa ilong ni Melissa Bautista, taga barangay Magsaysay, Kidapawan City. Kaya nga no, iyang gisabunan sa Yaki Beauty Soap.
3: Pinagpahit na pugong Yaki na sabon.

0: lucky vitamins. Kayo rin ha. Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
1: Mapalit na sa mga butika.
2: Joy FM. Pinoy. Pinoy.

0: Aku nak guni.
1: Adto na kita sa Sweet Music. Ania kini Alimokoy.

0: Morning Sunday on 105.7.
1: Gipamatud-an ni Danny Labrador, taga Kidapawan City, nga epektibong makawagtang sa mga hubag-hubag ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
2: Magkakaungkog ka ng mga itson, mga balbakwa, basta mga baka. Motokar, ginakuha ang arthritis. Pero kada ito, nakainom ko Bilongga 3 times a day, sulod sa isa kasimana, naayo na yun. Mula na ito kung hubag sa tiil.
1: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulay ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
0: Joy FM, Pinoy!

0: Point Novelty.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagdang sa katul-katul sa panit ni Ini.
2: Nakatiting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang natog Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo to gitistingan ako. Salamat kinaayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika. Himsog na ang daot nga amahan ni Marlisa Basilio nga si Rolando taga-Maramag Bukidnon kay gipatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
3: Papamanggod kay nagreklamo lagi siya nga kapoy kayang lawas, isinghan mo kaon, sa sigyang mga lutahan. Dayon, nag-uun na dyan kasi yung kuwan itambal siya kay daghan na kayong nga tambal ginom ba. Iwang nagudeng iubo pag isagahi. Take siya kanang Yaki Capsule, kanang karuas at adlaw. Dayon, ang iyang lapalapa, haplasan po o ganyang Yaki Oil. Then mga 3 days ato, nakita ni ginamong resulta ko yan, maayo na yung pamati.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Normal na ang blood sugar level ni Julius Bose ng Maa Davao City dahil sa kanyang pag-inom ng Sorpentina Plus Herbal Capsule.
1: Okay na okay naman. Kaya nga mas gusto ko siya na pinakamintinan.
2: Ano po yung maintenance po ninyo, sir?
1: Sorpentina. Bumbiri lang naman ang sugar ko. Tapos ako mismo, napatunayan ko na talagang mas kwan, mas itiktig na.
0: Ikaw, diabetic ka ba o mataas ang blood sugar level? Uminom na ng Sorpentina Plus Herbal Capsule na bibili sa mga butika.
3: Rewind Sunday on 105.7.

0: Rewind Sunday on 105.7.
1: Masarap ang pakiramdam ni Sam Razali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
2: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
3: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
2: 7-in-1.
3: Tapos po?
2: Nung nag-start ako minom ng Yaki, naalis na yung ano, yung sakit ng ano, paa ko.
1: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Mapalit na sa mga butika.
0: Rewind Sunday on 105.5.

0: Shine Sunday on 105.7.
1: Paspas ang pagkunod sa blood sugar level ni Daling Benson, taga Barubo, Valencia City, Bukidnon, tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Check ko sa doktor, kasi kung diabetes, ako mong sugar. Sugar, oo. Kasi ano, nilagtambal. Mag-1 year na kong take. Wala mang dito. Sir, isa ka kanungkuhan. 1 na lang ang magbaba. Wala dito na
3: kanungkuhan. Wala dito siya nagliho?
2: Oo, wala. Samtang nag-ilis ko na, ba't yan ako sa radyo itong ingon nga Serpentina. Try na ko. Unyagi 3 times na ko. Sa epektibo dito siya eh. Baba man tayo.
1: Ikaw, taas ba ang imong blood sugar count? Pag Serpentina Plus Herbal Capsule na, mapalit sa mga butika.
4: Asa namin in taon yung akong bana, oy, Guryo! Guryo! Dali ragun nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ning tawhana ha, nanaw na ako ni Karun. Dili na magayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in taon o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha. Pag ganado kapsul na pod mo.
5: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
0: Rewind Sunday on 105.7.

0: Golden Rewind Sunday.
1: Nakatabang kay Mary Jane Bigona, taga Malasila makilala ko tabato, ang iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule, kay dali ni kupos ang hupong sa iyahang tiil.
2: Tukar kita po kiti, hupong kita po tiil. Nga mandag po kito istanan nga, ako siyang iduot, malupyok yun siya. And then, sa pagkain ako ginumad doon, Yaki nga Herbal Capsule, ngayon, ako siyang gi-3 times a day. Ganahan man po, pero may bitak kong mag-iihi. So, ako siyang i-continue sa karon. Kung ano lang na siya mo hupong, kupos naman.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
4: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
5: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
6: Me too, Kidiyaki Vitamins.
3: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
7: Kamuntik ng maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyaw.

0: Palawan, Baogo, Davao Oriental ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
1: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
0: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Joy FM Golden Rewind Sunday.

0: and Rewind Sunday.
1: Kalipay og dako ni Connie Sending taga Dansolihon, Cagayan de Oro City, kay dali siya naulian sa iyang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule og nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
2: Anang talikad, kusang titik kong kasing kasi lumukurog na ko, di ko kasabot. Nitik ko kanang Yaki ning okay na makuminaw. Munang karoon, wala ko kung nagpawala sa Yaki Oil, sa Yaki Capsule.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil at Yaki Herbal Capsule, mga higala. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, diba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
1: Dali inawagtang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
3: Kana magtindog og dugay gani, sir. Sakit ang akong kuan. Kaning awak.
4: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga, ma'am?
3: Morning o gabi, nagatumar ko. Pag makainom ko, halimbawa, manakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
1: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: Joy FM Golden Rewind Sunday.

0: Golden Rewind Sunday.
1: Nabawasan na ang madalas na dysmenorrhea ni Regine Tresero, taga-Kalumpang General Santos City, dahil sa kanyang pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Matagal na po, ano kasi yun eh, hindi lang po every menstruation yung dysmenorrhea. Ano kasi, parang every week, friend ko kasi nagtatrabaho ng pharmacy. Kaya ayun, nagpabili ako sa kanya, kasi doon din ako nagtrabaho eh, sa pharmacy. Kaya alam ko po yung paano po gamitin yung Yaki. Ganun na lang po yung ginawa ko. So, ngayon, ano na, hindi na masyado.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Bright og himsog kaayo ang kapin o sa katuig nga anak ni Jean Paraguya, taga Dacodao, Davao City, kay Kidi Yaki ang iyang vitamins.
4: Din ako siyang higamitan o vitamin sa Yaki. Alergic sa kabana po yak, anang. Siguro na po siya, kabali siya, makatakot siya dahil. Din healthy kaayo siya na nakatake na siya vitamin.
3: Yan ang Kidi Yaki vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Joy FM Golden Rewind Sunday.